0: 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Tapos si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nakirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: bilang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Covenix ka na. The Healthy Covid. Mabibili sa mga butika. DTX Covenix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Hindi sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Members sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert. DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. Ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at makaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programa Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na DTX 500. Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Welcome po ang lahat mga kaibigan at sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa. Ang ating pong text line number 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, good morning muna sa lahat na nakaantabay ngayon. Especially sa lahat ng nakasimulcast sa ating programa dito po sa Isabela City, sa Sweat FM Isabela, sa Bayumbong Radyo natin, at sa Solano sa Big Sound FM. Good morning din sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng Magic FM at Big Sound FM ng Tuguegarao City. Saan mga kaibigan, live na po tayong magbibigay sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan atin sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500. Ang kapsula na kailangan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ang kapsula na may tagline 1.3 million orax scale ng antioxidant na nakakatulong ma-maintain ang healthy na mga selula at ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi peke ang ating mabili, siguraduhin na kapag bumili online, puntahan lang ang legit shop ng Klinika di Alternativo Medicina sa Shopee at sa Lazada. At sa mga kabayan po natin dito sa Nueva Vizcaya, Isabela City at Tuguegarao, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At bago tayo magpatuloy sa ating programa mga kaibigan, atin munang pakinggan ang isang live interview sa isang kababayan na naman natin na nagpatutuo kung gaano ka-epektibo ang DTX 500 na sinamahan ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert! Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Chudy Yorong. Matagal na pinahirapan ng high blood. Hindi ko na na-enjoy ang mga masarap na pagkain. Kaya ang ginawa ko, titake ako ng DTX 500 na sinamahan at sinabayan ng pag-inom ng DTX Coffee Mix Mighty C. Malaki ang naging improvement ng aking pakiramdam. Dati, madalas talaga sumakit ang aking batok, lalo na sa after eating. Pero ngayon, napansin kong nawala na ang pananakit ng aking batok. Bumabalik talaga ang aking BP. Kaya sabi ko, maganda talaga ang DTX 500 at DTX Coffee Mix. Masabayan ng Mighty C. Mas mabilis ang epekto niya. Subukan niyo rin.
5: Ayan po ba kaibigan, mas mabilis ang epekto nung sinabay ang Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix na nasolusyonan ang kanyang iniindang hypertension. O saan matagal lang may hypertension, may iniinom na maintenance pero lagi pa rin sumasakit ang batok at bumibigat ang dibdib. Kaya sinubukan ang DTX 500, ang superior antioxidant capsule at lalong-lalo na ang Mighty C at Clinica DTX Coffee Mix at ang naging resulta na wala ang pananakit ng batok kasama na ang pamimigat ng dibdib. Kaya po sa mga kabayan po natin na meron din pong hypertension, may maintenance na sa makaramdaman gaya ng diabetes, liver problem, pagtaas ng cholesterol, SGPT, at creatinine, ito ang kapsula na makakatulong sa iyo. DTX 500 makaibigan, dahil ito ay nagtataglay ng mga phytonutrients, bioactive compounds at superior antioxidant na pinakakailangan ng ating katawan para ma-maintain ang healthy na mga selula at maiwasan ang bukol, pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert!
5: Yes, mga kaibigan, sa pagpatuloy po sa ating programa, health information po muna tayo. Kasi nga po, mga kaibigan, naniniwala tayo sa sinabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. Ating pag-uusapan ngayon is all about visceral fats. Alam mo ba na according sa pag-aaral ng mga eksperto, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. At ang isa sa dahilan ng paglaki ng tiyan ay ang visceral fats. Na kung saan yan po ang sinabi ng mga eksperto, kung gaano daw kalaki ang iyong tiyan, ganon din kaiksi ang iyong buhay. Ang visceral fat ay isang taba na nakapalibot sa mga internal organs sa abdominal cavity, katulad ng liver. No? Kapag meron ng taba ang iyong atay, tataas ang SGPT, mga kaibigan. Kapag hindi po ito na gamot kaagad, ay nagdadala ito ng problema sa gallbladder o gallbladder stone. Kung ang spleen naman ay mamaga, ito ang dahilan na kung saan hindi na niya magampanan ang kanyang trabaho na pagpapalabas ng insulin para mag-normalize ang blood sugar. At lalong-lalo na ang pancreas at intestine. At ito din ang bumabalot na taba sa puso o tinatawag ng mga eksperto na pericardial fat. Ayon sa pag-aaral na 10% sa taba ng tao ay visceral fat. Hindi ito nalalaman dahil hindi ito nakikita at kahit mapayat ay pwedeng magkaroon ito. Ang visceral fat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng inflammation o pagkakaroon ng pamamaga na isa sa delikadong kondisyon. At according pa nga sa dagdag na pag-aaral, ang pagkakaroon ng visceral fat ay sinyalis ng pagkakaroon ng metabolic syndrome at ang nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng high blood, obesity at pagtaas ng kolesterol at lalong-lalo na ang insulin resistance. Ganyan makaibigan. Kaya nga sabi, the bigger the waistline, the shorter the lifetime. Kasi pag high blood ka, oh, pwede kang ma-stroke, no? Kapag obesity naman, o oh, sobra ka sa timbang, ayan, prone sa pagkakaroon ng cardiovascular problem, pagtaas ng sugar, at lalong-lalo na, tataas ang cholesterol. Na kapag ito ay nagsama-sama, makaibigan, nagpapataas ito ng tsansa sa pagkakaroon ng stroke, heart disease, at type 2 diabetes. Yun po yan, makaibigan. So, paano po natin bawasan ang visceral fats? Sa pag-aaral natin, may eksperto, iwasan ang mga matatabang pagkain. Iwasan ang mga malalamig na nakakalasing na inumin. Lalong-lalo na, yung hindi po physically active na lifestyle. According sa pag-aaral ng ating may eksperto, makaibigan, being physically active for at least 30 minutes, no, in a day. Nako, malaking tulong po 'yan na mabawasan ang visceral fats at hindi magkakaroon ng visceral fat. At lalong-lalo na ang pagkain sa healthy na pagkain, kasi ang mga healthy na pagkain ay mayaman sa fiber na isang kailangan para hindi po tayo magkakaroon ng visceral fats. At iwasan po ang mga sugary drinks at matulog ng maaga. Kasi po makaibigan, kapag kulang ka sa tulog, ito yung dahilan na nagki-crave sa mga matatamis na pagkain, na isang dahilan ng pagkakaroon ng visceral fats. At uminom, ito na, inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline na Vitamin C. Yung legit ha. Oh, yung legit po ang inumin nyo para makasigurado. Ito kasi ay may taglay na anti-inflammatory properties na pumipigil sa pagmaga sa mga internal organs. At tumutulong din ito sa pag-regulate ng appetite at satiety hormone na ghrelin at leptin para hindi masubrahan lagi ang kain. Bawasan ang unwanted fats, mag DTX 500 at Mighty C araw-araw. At syempre, pag healthy na coffee, dito ka na sa Detox Coffee, ang kape na nagtatanggal ng visceral fats. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500.
7: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
0: DTX 500.
7: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
9: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
10: At sa Panginoon.
9: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
11: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
10: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
10: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mali sa mga butika.
5: Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo po mga kaibigan, magandang pakikinig at panunood sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, DTX 500 Luzon page. Dito po tayo naka-live mga kaibigan, daily, at magbibigay ng mga impormasyon araw-araw patungkol sa ating kalusugan. Sa lahat na nag-share, especially sa lahat ng taga-klinika at saka K5 News FM. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, para makasigurado na hindi po tayo mapiki. Hindi tayo makatulad ng iba na nag-message sa atin pong page na napeke dahil sa online bumili ng peke na DTX 500. Naka-softgel, nakabote ang liliit ng softgels mga kaibigan. Para sigurado, ang sigurado at epektibo FDA approved na Klinika DTX 500 na gawa ng Klinika di Alternativo Medicina. Ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang original na DTX 500 ay naka-blaster. Naka-box po yan na kulay green mga kaibigan. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
5: At lalong-lalo mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX Coffee Mix. Ang kape na hindi lang nagpapahealthy. Ang kape na hindi lang nagbibigay ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Ito din ay naglilinis ng ating katawan. Nagkape ka na, naglinis ka pa, o nagkape ka na, nag-detox ka pa. Alam mo ba mga kaibigan na ang Klinika DTX Coffee Mix ay nagpapaboost o nagpapalakas ng ating metabolism, na kung saan ang pagkakaroon ng healthy metabolism ay isang kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Kasi po mga kaibigan, ang metabolism ay isa itong set ng life-sustaining chemical reaction, makaibigan, na mga organism na kung saan dito po kinoconvert ang mga pagkain para magiging energy, mga suking tagapakinig. Kasi without metabolism o digestive system, makaibigan, hindi po nako-convert ang mga nutrients galing sa ating mga kinakain, makaibigan. Kaya ang pag-inom ng DTX Coffee Mix araw-araw o Klinika DTX Coffee Mix ay tumutulong upang makorek ang imbalance, no, between pro-oxidants at antioxidant. Mga phenolic compounds at flavonoids na makukuha sa DTX Coffee Mix, na kung saan yan ang nakakatulong para ma-maintain ang healthy metabolism. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na laging bloated, laging may hangin ang tiyan, hindi makakadumi ng normal araw-araw, nako, dito ka na sa Klinika DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may psyllium husk at chia seed na nagpapalabas ng toxin sa gastrointestinal area na siyang dahilan kung bakit humihina ang ROS at RNS. Na available na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang Detox Coffee na nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Ito din ay may taglay na de-sugar sugar cane at ampalaya na nakakatulong ma-maintain ang healthy blood sugar, healthy cholesterol, at healthy blood pressure. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Lalo na ang pinakainam at pinakamagandang kombinasyon. DTX Coffee Mix, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Healthy Coffee na Klinika DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Adrian ng Kawayan City, Tabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw sa mga butik. DTX 500.
12: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidant na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C,
13: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert.
5: Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga gustong sumali sa ating programa, ha, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Lalong lalo po, mga kaibigan, bisitahan ang ating Facebook page na DTX 500 Luzon. Sama inyong lingkod daily, Doc June Alquizar ay inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas. Doctor of Naturopathy ay araw-araw na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon. para maiwasan ang mga peke na produkto na ginagayang produkto ng Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasi pag sa pharmacy kayo bibili, makaibigan, legit talaga yan. Kasi hindi, humihingi sila yan ng mga papel bago ka makapasok sa mga pharmacy. Humihingi ng Certificate of Product Registration. Piki, makaibigan, wala po yung Certificate of Product Registration. Mag-i-check nyo po yan sa FDA portals, makaibigan. So, ang kagandahan, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, ang Urig, legit at FDA approved. Saan? Yan po yung iniinom sa mga kabayan po natin na naririnig nyo po sa ating programa na mga live interview. Lalong lang po mga kaibigan, ang programa nga ding ito ay hatid sa atin sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
5: Palakasin ang resistensya. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw. Ang vitamin C na all natural. Ang vitamin C na hindi acidic, kaya hindi mahapdi sa tiyan. Kung saan makaibigan, ang pag-inom araw-araw ng vitamin C ay tumutulong ito maiwasan ang stroke dahil ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi madaling pumutok. Nagpapalakas ng resistensya para hindi madaling magka-sinusitis, asthma o pagkakaroon ng mga plemas. Tumutulong din po ito para sa maliwanag na paningin dahil kapag ikaw ay naka-vitamin C araw-araw, naiwasang pumutok ang mga ugat, lalong-lalo na pagmataas ang blood pressure at lalong-lalo na ang kolesterol. Mighty C Alkaline Vitamin C para sa epektibo na kombinasyon. Ipagsama ang DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kaibigan. At lalong-lalo po makaibigan ha, ang Alkaline Vitamin C tumutulong din po ito para ma-maintain ang healthy na red blood cells. Yung hindi maputla na dugo na siyang dahilan ng anemia. Dahil ang vitamin C, especially ang alkaline, ay tumutulong itong ma-absorb ng maayos ang iron sa ating katawan. Mighty C Alkaline Vitamin C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang perfectong kombinasyon, DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, at Klinika DTX Coffee Mix. Available sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, medyo napasarap ang ating usapan. Wala na pala tayong time, so magpatuloy pa sa ating programa. Kung nakasama ngayon ay yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na araw-araw magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. Mga kaibigan, huwag kalimutan na ang pagtulog ay kailangan para magiging healthy. Pagkain na mga healthy na pagkain, pag-exercise ay kailangan kasama ng DTX 500, mga kaibigan. Siguradong maiiwasan ang mga karamdaman. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan, at tawa po ang Panginoon. Tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating healthy na pangangatawan at maabot natin ang ating pangarap sa buhay.
15: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
15: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: DTX 500. Ulang bangka
17: Kumbo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
17: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
18: 97.7. Good morning, Checker Time. It's now 9:30. This time check is brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako believe.
19: May digmaan, mga kalamidad, magbantay sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
20: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
1: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
1: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Banko Sentral ng Pilipinas. Get into the music.
3: Sweet 97.7. This song was brought to you by MX3. Be MX extraordinary with MX3.

Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Bear. Hello, sweethearts. Good morning. Magandang morning po sa ating lahat. Isa mapagpalang umaga po ng Miyerkules, September 16, 2026. Ayan, 9:52 na po ng umaga. And ako, ayan, mainit na nga po dyan sa labas. Kung balak-balak nyo maglakad, magbaon po tayo ng payong. Mahirap na baka tayo ay masunog. Masunog sa sikat po ng araw. Naku, kung alam nyo lang kung gaano katapang yan, mas matapang pa yan sa kakilala mo. Again, good morning sa ating lahat. Magarinigan po muli tayo sa Lunes. Charing lang. Papasok pa pala ako bukas. Tutang yarn. Ano ba naman yan? Ganito bang napapala ng limang oras lang? Limang oras ba o tatlong oras? Naalam ko ilang oras yung tulog ko. Ayan, magkarinigan po muli tayo bukas sa kaparehong oras at programa. Siyempre, dito lamang po yan sa Sweet 97.7 FM. And again, today is September 16, 100 days na lang po bago ang Pasko. Yes, nagka-countdown na tayo. Baka po kayo ay nagtataka. Ganun talaga. Hello po sa ating lahat. Again, thank you so much for tuning in. Mag-ingat po tayong lahat sa maghapon. Shoutout po sa inyo. Again, this is your DJ, DJ Barry, saying that to wishing you the very best. Goodbye, sweethearts. God bless and take care. Bye!

0: 500. Kulang pangkay do sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TJX 500. TJX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TJX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Jackpot!

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw.
2: With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
3: Mahalaga paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ay, ay, ay. Maring Melanie, naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
5: Bakit naman Maring Charmaine?
4: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet, tapos kulang pang budget ko.
5: Ay naku Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
4: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
5: Simple lang, dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
4: Jewelry loan? Paano yun?
5: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
4: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
5: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
4: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
6: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, going cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
8: Ang dami naman yan, nakakalula.
7: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
8: Grabe pala ang Disadeco.
7: Oo, Han. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
8: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
9: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
10: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagkasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
13: Wow, galing.
12: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
13: Wow.
12: Nakatulog na siya magdamag.
13: Wow.
12: Gumaling na po siya hanggang umaga.
13: Wow.
12: Hindi na po umulit.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: sa prutas at gulay,
1: umawi ka na lang
0: sa TGX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
0: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
0: at pagkasira ng katawan.
1: Ang TGX 500.
0: TGX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Sa FICO, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interes at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
2: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Paudi Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
4: Ugaling uminom ng PDA Paudi Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
5: For better life.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: DJX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DJX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DJX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. DJX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
9: DTX 500, bilis sa mga butika.
11: Let's get back to the music.
12: Number one for today's hits and all-time favorites.
13: Sweet 97.7.

Give it up for the Pointer Sisters with that 80s classic called The Jump, all right? Revived by Girls Aloud. But nothing beats the original, as they say. So I chose to play the original version instead, okay? Welcome sa ating live stream. Napapanood po tayo ng live sa buong mundo at napapakinggan din sa Radio Garden. Pero kung ako sa inyo, nako, diretso na ako sa page ng Sweet 97.7, as in official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago City. At mag-enjoy sa panonood ng live. Ayan, kasama ang inyong smooth operator DJ Lee. Ako po yun. Pwede na itatanong. Ayan, kitang-kita sa screen ang aking pagmumuka. Ayan, sa mga curious kung ano po ang itsura ni DJ Lee. At first time yung siyang mapakinggan sa radyo. Well, silip-silip din pag may time. At makita nyo kung gano'ng kabagets. O, diba? Batang-bata pa po ang inyong lingkod. Charot. Hindi naman halata na ako'y 30-ahin na. O 40-ahin na ba? Nako, you figure it out. I'm not gonna tell. Anyway, huwag natin pag-usapan ang edad. Pag-usapan natin ang isang liham na ibabahagi ko sa inyo na ipinadala ng isang avid listener natin. Siyempre, meron na naman tayong kwentong kapupulutan ng aral. Pero bago nating kapulutan ng aral to, nako, mag-isip tayo ng magandang ipapayo natin sa letter sender dahil medyo masalimuot ang kanyang pinagdaraan ng problema. It's a love problem that involves friendship. O, di ba? Torn between friendship and, ano ba? Love relationship. That's more like it. O, friendship and love relationship. Para magkaiba. Romantic relationship. O, di ba? Pag sinabing love relationship, kasi medyo broad, ano? So, we gotta be more specific. Romantic relationship. So, siya, romantic. Okay. So, ito na po yung ating liham. And it reads, Dear DJ Lee.

Malugod po akong bumabati sa inyo at sa inyong mga tagapakinig ng maligayang araw. Ako po ay sumulat sa inyo, DJ, dahil sa aking love problem. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Josie. 19 years old at isang college student sa isang university dito sa Santiago City. At kasalukuyang kumukuha ng nursing. My best friend po ako na ang pangalan ay Marie. Best friends po kami simula pagkabata. At hanggang ngayon ay best friends pa rin naman. Bagamat may pinagdadaanan. Nagkaroon ako ng boyfriend, DJ. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Andy. Pangalan ko pa talaga. 6 na buwan kaming mag-on ni Andy pero naagaw po siya ng ibang babae. Ang masakit, DJ, best friend ko pa ang nakaagaw sa kanya. Si Marie. Pareho po silang matimbang sa akin. Sadyang malupit magbiro ang tadhana, DJ. Imagine, best friend ko at boyfriend ko ang involved sa aking problema. Mahal na mahal ko si Marie, DJ, at parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Kahit ginawa niya yon ay nangingibabaw pa rin ang aking pagmamahal para sa aking kaibigan. Kaya lang talagang masakit sa akin dahil inagawan niya ako ng kasintahan. Humingi sila pareho sa akin ng tawad at sinabi sa akin ng mismong boyfriend ko na pasensya na raw ako dahil nagmamahalan silang tunay. Hindi ko rin daw kasi siya maasikaso at kulang ang inilalaan kong oras para sa kanya. Kaya nahulog ang loob niya sa aking best friend. Sa totoo lang, very forgiving akong tao, DJ. Mas matampuhin pa nga po yung aking best friend kumpara sa akin. Bagamat humingi rin siya ng tawad sa akin, hindi ko maramdaman ang kanyang sincerity. Parang hindi man lang siya nahiya sa akin sa kanyang ginawa. Ako pa nga ang nagre-reach out sa kanya madalas despite what they did to me. Tulungan niyo po sana ako. Ano po ba ang dapat kong gawin? Itutuloy ko po ba ang pagpapakamartir o pakikipagkaibigan sa kanya? Lubos ang gumagalang, Josie.

Hala siya. Si Josie, medyo masalimuot nga kanya pinagdaraanan, ano? Ikaw ba naman pagtaksilan ng dalawang mahalagang tao sa buhay mo? Ang best friend mo at ang boyfriend mo. Ayan. So ano kaya ang mararamdaman ninyo, sweethearts, kung kayo ang nasa kalagayan ni Josie? So yung kanyang best friend na si Marie ay nakarelasyon ang mismong boyfriend ni Josie. So hindi ito biro, no? Hindi ito madaling malagpasan ang ganitong klaseng problema. So manghihingi tayo ng tulong sa ating mga sweethearts na nakatutok ngayon worldwide. Ayan, yung mga taga New Jersey, yung mga taga Sacramento, California, na suki natin dito sa Noontime Pride. Ako, you may want to participate at this very moment by simply giving our letter sender, Josie, a piece of advice, okay, that will help enlighten her. So, sa mga gustong makibahagi sa ating talakayan, at pwede rin kayong tumawag, actually, no, sa mga gustong mag-call in, ako, welcome na welcome po kayo na makibahagi sa ating talakayan. Kayo ba ay magpapatuloy pa sa pakikipagkaibigan sa isang taong pinagtaksilan kayo? Ilapag na po ang inyong payo, ano, para kay Josie na ating letter sender sa ating ComSec. Maghihintay po ako rito hanggang alas 12. Dapat bago mag alas 12, meron na kayo na ilapag na payo nang mabasa naman natin on air, o, di ba? Sa pagkakataon na to, habang tayo naghihintay ng inyong mga payo, okay, let's keep the music playing with this next pick right here. Okay, it's a song from guess who? What am I supposed to play now? Okay, oh, siguro, unahin na natin tong song na to. Ng Swing Out Sister. Okay, this one is called The Breakout. Enjoy the music right here on the Noontime Prime with DJ Lee, your smooth operator.

There you have it, the famous dong digi digi digi dong digi digi digi dong song. Okay, sana all alam yung title na yun. Yun ba talaga ang title, DJ Lee? Parang hindi naman. Oo, ano ba title ng song na yan? Mapapaulala? O dong digi digi digi dong digi digi digi dong digi digi digi dong. Hindi mo nga, tongue twister. 9 more minutes to 12, mga sweethearts, tayo'y nasa segment pa rin nating Dear DJ Lee. Dahil hindi pa tayo nakakapagpayo kay letter sender natin, si Josie, oh, kanina pa naghihintay ng mga ipapayo ninyo. Baka nag-tune out. Sana naman hindi. Hello, DJ Lee. A pleasant morning, sabi ni JTD. Ayan. DJ, pakiplay naman yung Roar by Katy Perry. Sure. Isusunod natin yan sa ating counseling portion. Ayan. Wake up call to the J Barkadahan, TY DJ Lee. Anong wake up call? Ano yung wake up call doon, Doc JTD? Hindi ko gets. Ang title po ng program natin ay Noontime Prime. Hindi po wake up call, ha? Tapos na po yun. Ayan. Tanghaling tapat, wake up call pa rin na nasa isip ni JTD. Malamang yung show natin yun kaninang umaga, di ba? Anyway, oras na para sa ating counseling portion. O, counseling portion. Ayan, payuhan portion. Payong sweetheart. Ayan, so kung nakikinig ngayon si Jose, ito yung ating maipapayo sa kanya. May kaugnayan pa rin sa kanyang inilahad na kwentong pag-ibig. Na masaklap, napakasaklap na nangyari sa kanya. Pinagtaksilan siya ng kanyang boyfriend at ng kanyang best friend. How should she deal with this? Okay. So here's what we can say to her.

madali ang pinagdadaanan ni Josie kung tutuusin, ano, pero papunta pa rin tayo dun sa ano, sa tama. Okay, dun pa rin tayo sa tamang gawin, di ba? Kahit na gano'ng kasalimuot, gano'ng kasaklap, gano'ng kasakit ang pinagdadaanan natin, piliin pa rin natin maging mabuti, ika nga. Ang sabi ng ang sabi sa salita ng Diyos, o di ba? Alam naman natin pare-pareho yan, nagsisimba tayo tuwing Linggo. Mahalin natin ang lahat, pati kaaway natin. I know it's never easy, you know? Sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Hindi po yung nakagarapon na, iba po yun, no? Kasi yung iba, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ng tinapay, pero nakagarapon. Huwag ganon. Mapanakit po masyado yun. Oh, binato mo na, binato ka nga ng bato, tapos ang binato mo naman eh, may garapon. Eh, pag nabasag sa mukha niya, edi wale, o diba? Masakit yun. So, seriously speaking, ano, mahalin natin ang lahat pati kaaway. Easier said than done, but that's the way it should be. Mahirap pero posible kasi walang imposibleng ipagagawa sa atin ng Diyos, di ba? Isa pa, napatunayan na ni anong pangalan ng ex mo? Si Andy, you know? O tama, kapangalan ko pa. Gusto naman. Pero hindi po ako katulad ni Andy, ha? Kamagalit kayo sa akin. Kapangalan ko lang po siya pero hindi ko siya katulad. Utang na loob. Ayan, napatunayan na ni Andy na ex mo, no, na nanloko sa'yo na hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig mo, Josie. Dahil madali siyang umibig sa iba, madali siyang na-fall sa iba. And of all the people, sa BFF mo pa. Diba? Isa lang masasabi ko, Josie, mas marami pang lalaki riyan na tapat umibig, no? Kaya maghintay-hintay ka lang at darating din sa buhay mo ang lalaking sinasabi ko. Ang lalaking nararapat para sa'yo, okay? Minsan, may mga bagay na nawawala sa atin dahil may mas magandang ibibigay ang Panginoong Diyos sa atin. Naniniwala ba kayo ron? Sabi nga nila, deprivation of something or someone could mean an emergence of another. O, diba? I do believe in that. When one door closes, another one opens. So malay mo, ang susunod na magbubukas ang pinto ay isang lalaking makisig, mapagmahal at tapat na ang pangalan din ay Andy. Sarot. Posible kaya yun, Andy uli yung dumating sa buhay mo. Pero mabait na Andy. Marami namang Andy yung mababait. May mga kilala akong ganun, di ba? Huwag nyo na itanong kung sino. Diba? Obvious ba? Minsan may mga bagay talaga nawawala sa atin katulad na madalas kong sinasabi. Pero may darating at darating na tamang tao. Basta magtiwala ka lang sa kanya, Josie. Ayan. Nagbibigil ako ng papag-good vibes kasi medyo mabigat yung pinagdadaanan mo. So kailangang malighten, di ba? Kailangan ng makakapagpangiti kay Josie. O, di ba? So hintayin mo ang panibagong Andy. Kakaibang Andy naman. Yung mabait, tapat at tunay. Hindi fake. Anyway, sa ating magpapatuloy mga sweethearts, ay natawa tuloy si Doc JTB. Bakit na? Kailangan ba talaga puro Andy? Andy, ayun. Ako po yan. Pangalan ko po kasi ay Andy. Kung hindi yun ay tatanong ko. Nakilala ko sa pangalang DJ Lee sa radyo sa Himpapawid. Pero ang tunay kong pangalan ay katulad din ang pangalan ng ex ni Josie. Ang kaibahan lang namin, yung Andy na naging ex niya o naging boyfriend niya once upon a time ay manloloko. Ouch. Ang harsh ko ba? I cannot think of any other word, okay? Yun lang naman yun eh. Niloko niya si Josie. Kay Josie tayo ngayon, syempre. Anyway, moving on. Let's hear it from Katy Perry. This one was requested by JTD. Doc JTD, this one's for you. Is this the same song that you've been wanting to hear? Kasi the only roar song that I know is this song from Katy Perry. I hope I got the right song, okay? And not the wrong song. Okay? So here we go with Roar.

Magandang hali, narito ang balitang hati ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ibinasura ang hirit na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Matatandaan na noong November 2025, kinumpirma ni Roque na nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands, ngunit ipinasa ang kanyang aplikasyon sa Austria dahil dito siya nabigyan ng visa. Pangako ni Remulla, iuuwi niya si Roque sa oras na mailabas ang red notice. Si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng POGO Lucky South 99. Yan ang balitang hatid ng Sweet 97.7 FM sa pakikipagtulungan ng Pilipino Star ngayon. Ito po si Andy De Leon, ang inyong naging tagapagbalita.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Daet, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
4: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
3: They offer frozen meat.
5: DGX 500.
6: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
5: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 kang panlaban. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
8: Disadeco?
7: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
8: Wow, ano namang meron dyan?
7: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
8: Oh, swab yan ah.
7: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
8: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
7: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
8: Paano mo naman nasabi?
7: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Padena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Naramdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang, Amang Boss Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion. Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang Lechon Baboy ang available. Meron din tayong Lechon Camping at Lechon Baka. At ang mas exciting, sa bawat Lechon Baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paldi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: Another quality product of Aldrich Corporation.
2: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
3: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
2: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
3: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
2: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
3: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
2: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
3: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
2: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
4: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
6: Disadeco?
5: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
6: Wow, ano namang meron dyan?
5: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
6: Oh, swab yan ah.
5: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
6: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
5: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
6: Paano mo naman nasabi?
5: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Sip Last Out. Ionic Herbal Capsule 6-in-1. Sairi Herbal Coffee Mix 12-in-1. Nagkakape ka na, nagagamot ka pa.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
3: Amang Bus Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
2: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa. Visit us at Purok 6, Villagumpal, Santo Domingo, Chaga Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Music feels just so good when you're tuned in to your one and only station.
7: Sweet 97.7.

0: Inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swabe yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mar-

0: kalaban. Sweet 97.7
1: DJX 500.
2: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, si Stadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
4: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
5: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
7: Wow!
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katuloy nyo kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa last year, ma'am. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sir, ma'am, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag papayaan, ang inyong pong naramdaman, kailangan natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir, ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata? Hindi po ba? Okay na. nagpa-manicure ka, huko mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong sumaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hindi mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi lang, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw, hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po siyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
0: Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 3:30, and this time check is brought to you by Pao Di Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
4: Sa GUM.

0: within.
1: Geo Enterprises, located at Villa Rica Building, City Road, Centro West, and Chago City. Call or text 0917-855-8430.
2: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, Rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
3: IIM Photo Studio.
2: IIM Photo Studio.
3: Your image, your story.
4: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ang perpektong kombinasyon para sa malusog na pangangatawan. Sana live na po tayo magsama-sama ngayon para magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, atin na namang mapapakinggan ang isang live interview sa isang kababayan po natin na may iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 at Clinica DTX Coffee Mix.
4: DTX 500 Health Alert. Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Si Renato Teodoro, na-diagnose ako na may diabetes. Maraming nirekomend sa akin na pwede kong i-take. Kaso ang problema ko, ang perang panggastos dahil medyo may kamahalan ito. Kaya naghanap ako ng bang pwedeng gamitin. At swerte naman ay may nagsabing pwede ang DTX 500, DTX Coffee at Mighty C. Pag pinagsabay mo itong tatlo ay nagiging mabilis at maganda ang epekto nito laban sa diabetes. Nag-try ako kasi kayang-kaya lang naman. Mura lang siya at nung sinubukan ko, umaba ang aking sugar at normalized din pati ang BB ko. Malaki ang pasasalamat ko sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C. Maganda ang resulta sa akin.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Yan po, makaibigan, isang live interview po natin sa kababayan natin na matagal nang may diabetes at hypertension na tulungan sa pag-inom ng DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule na tumutulong pababain ang blood sugar. Ito kasi ang may tagline ng D-sugar-sugarcane, ang mapait na bahagi ng tubo na may pinakamataas na antioxidant na tumutulong sa pankreas upang mas makagawa ng mas maraming insulin para mabalance ang asukal sa katawan.
4: DTX 500 Health Alert.
5: At ang kagandahan, meron pa itong ampalaya na mayaman sa polypeptide properties na nag-a-act as natural insulin para mag-normalize ang blood sugar. Kaya po, makaibigan, nung kanyang sinubukan ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix, ang naging resulta, nag-normalize ang blood sugar kasama pa ang blood pressure. Kaya po sa mga kabayan natin ha, na mayroon na pong diabetes at hypertension, actually makaibigan, prone talaga sa pagkakaroon ng pagtaas ng pressure ang dugo kapag mayroon diabetes, kasi pag hindi na normalize ang sugar, i-create ito ng paglapot ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure. Kaya nung nag-normalize ang blood sugar, ay kasama na ang blood pressure nag-normalize din. Kaya sa mga kabayan natin na matagal nang may maintenance, subukan ang DTX 500. Ang original, legit mga kaibigan at FDA approved na DTX 500 na gawa ng Clinica de Alternativo Medicina ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para hindi mapeke at original ang ating mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Health Alert!
5: Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa at Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
4: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at pakipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
8: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
9: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
8: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inam kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
8: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
8: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: GTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
10: DTX 500. DTX 500.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
12: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
14: I am 74 years old. Ito ang aking
15: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
16: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa 2A. siguro 110% na dako kayo siya o impact.
17: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
15: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
18: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libu-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilit ng isang box muna ng MX3 plane. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low-acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MSC, try niyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayong. Sabi nung OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po, natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plane capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang mga karayon. Saka po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MX3 plane at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang subukan nila kasi upward naman po yung presyo niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
0: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.
19: Excuse me. Can I have your attention, please, for one more time?

0: sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangakatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ang Drive Max Coffee.
4: Kape na.
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Alif skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Sleeping Business Bank, Cedar Road, Centro East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
1: Your beauty is beyond imagination.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong iinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla po nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagkasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
4: Sweet 97.7.

0: Mag-GTX 500. Mapibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, eatery aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
7: Taga-saan, sa Corbis Quirino po. Dok.
6: Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
7: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, palipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsa, mahihirapan ako huminga pa, gano'n.
6: Magdami.
7: Oo.
6: So anong ginamit mong gamot ng Bayonet nung hindi ka makadungi?
7: Bakit po ako ng easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
6: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
7: Hindi pa nung yun ang gamit po.
6: So anong ginawa mo?
7: Pumunta ako sa Bayonet, nagpa-schedule ako ng tonsil dry dock lebuen.
6: At ngayon ay anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
7: Pero ginhawa sa katawan ko.
6: Natanggal yung bato mo, nakita mo gaano karami?
7: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
6: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
7: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yung ginhawa sa katawan.
6: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperasyon. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Care Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperasyon. Okay. Maraming salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan. Check!

0: Tanong Toy Abilis, mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika. Jackpot!

0: WMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Checker time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Sa 1 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
5: Apo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
5: Yung pagbabawas.
4: Ice cream ko yung boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
7: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DGX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
9: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
8: DGX 500, mabibili sa mga butika.
10: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
11: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
12: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
14: Disadeco?
13: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
14: Wow, ano namang meron dyan?
13: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
14: Oh, swab yan ah.
13: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
14: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
13: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
14: Paano mo naman nasabi?
13: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
14: Ang dami naman yan, nakakalula.
13: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
14: Grabe pala ang the Sadeco.
13: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
14: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco.
13: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatanong. R-I-S-E. R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide.
18: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
17: for a healthy family. Layunin
3: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inubasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
19: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
19: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
19: Ito na ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
19: Kuya Boy.
20: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado. Ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating balado dunan. At yan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero sa Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tara na, tayo po yung mga kwentuhan na dito po naman sa ating palatutunan. Ating po namang batiin ang lahat ng mga nakikinig po sa atin sa lahat ng mga estasyon ng radyo sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Hello po naman sa mga taga Buwak, Marinduque, sa lahat po naman ng mga inaabot ng signal ng radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa inyong lahat, diyan po naman sa San Miguel. Yung mga nagiginig po naman over 102.9 G Radio San Miguel. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
21: Magandang kalusugan po.
20: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
21: Ako si, si Ria. Ang tunay ko pangalan talaga po, si Gloria Valladolid ng Palawan.
20: Nanay Gloria. Okay po. Nanay Gloria ng Palawan.
21: Opo.
20: Okay po. Palawan. Okay po. Nanay Gloria, ilang taon na po kayo?
21: 75 po.
20: 75. Batang-bata. Yes. Opo. Nanay, kayo po ba'y umiinom na ng ating rice coffee?
21: Nakainom ako ng rice coffee nung nakaraang buwan, mga tatlong box.
20: Nakatatlong box
21: ay,
20: po kayo.
21: Ay, nagunto yun dahil napakahirap mag-order.
20: Saan po kayo na-order, nanay?
21: Robinson South Drug. Robinson.
20: South Star Drug. Bakit po? Naubusan po ba doon?
21: Naubusan po. Tagal. Nakabili ako ngayong nakaraang araw lang. Dalawang box.
20: South Star Drug Robinson's.
21: Puerto Princesa, Palawan.
20: Okay. Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Sige po, nanay. Ngayon po sa mga panahong ito, wala pa po ng ating rice coffee.
21: Nakabili ako nung nakaraan. Aywan ko lang ngayon kung Kung mayroon na silang stakan, ano, mabinta talaga po, na lagi naubusan.
20: Laging naubusan, opo. Nanay, wala na po bang iba na mga butika dyan na pwede po ninyong mapagtanungan tungkol po sa atin po namang rice coffee?
21: Meron po yung ano, yan eh, sa Mercury, Dragman, marami mga ano dito.
20: Mga marami butika. Naman mga butika, pero meron po ng ating rice coffee yung naubusan din.
21: Ay, di ho, ako nagtanong sa Mercury. South Star lang talagang mayroon.
20: South Star Drug Dragon lang talagang meron. Ah, okay po. Sige po, nanay. Nanay, ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
21: Narinig ko talaga sa radyo. Hindi ako makatulog dahil sa na-disgusta kasi ako na kara-accident ako. Then, madaming salita, hindi ako makatulog. Narinig ko sa radyo na maganda pala yung rice coffee.
20: Mm-hmm.
21: So, ang totoo nga eh, nagkamali nga ako ng bigas.
20: Mm-hmm.
21: Ang akala niya po, yun ang rice.
20: Opo.
21: Yung pala, malaman, sige, pakinig ko sa iyong programa, yung pala, yung rice is R-I-S-E.
20: Tama po.
21: Original.
20: Tama po.
21: So, may kaibigan ako sa South Drug na mga, sabi na bilang ako ng gamot, yun nagpaliwanag sa akin, si Ate Lori.
20: Mm-hmm. Okay,
21: kaya, prasong pakinig ko pa sa radio, ako nang ganda talaga pala, oo.
20: Yes. Maraming salamat po. Ano po yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
21: Nabasa ko yung mga ingredients. Maganda pagtae mo, yung pagtulog mo, nakakatulong. Hindi man mabigla pero tuloy-tuloy lang inom.
20: Tama po.
21: Kaso lang nakipit yung inom ko, isang sasay. Mahal.
20: Tama po. So nakakailang sasay po kayo? Nakakailang sasay po kayo sa buong maghapon?
21: Yun nga po, isa lang kasi mahal.
20: Opo, pero nanay, yung pong sinasabi po ninyong mahal, kumbaga, makukuha po natin yon sa araw-araw. Ang problema, kapag tayo po ay nagkaroon ng karamdaman, mas mahal po ang gagastusin natin. Di po ba, nanay? So, mas maigi na yung ganun kasi pag tungkol po sa ating kalusugan, dapat pinapriority po natin. Dahil, di ba, kapag maganda yung kalusugan natin, magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw. Unlike dun po sa tayo po'y may karamdaman, nakahiga tayo sa banig ng karamdaman, wala tayong magagawa kundi po gumastos ang gumastos para po sa ating kumbaga sa ating po namang karamdaman. Pero kung maganda yung ating karamdaman na yung ating po namang pakiramdam dahil po maganda yung ating kalusugan, magagawa natin anuman po yung gustuhin natin gawin sa ating po namang araw-araw. Di po ba?
21: Aba po, thank you po.
20: Opo, nanay. So, mas maigi po na kung madadagdagan natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mas maigi para nandun po yung kagandahan ng ating kalusugan. Kasi po, ang pagkain po kasi ng ating immune system, yung pong nagpuprotekta po sa atin, yung pagkain po niyan ay nutrisyon. So, kailangan po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa mga kinakain natin. Ang problema natin, kapag hindi po balanse yung ating kinakain sa araw-araw, hindi po sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin ng ating katawan dun po sa mga kinakain po natin. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee. Kumbaga, nagbibigay po siya ng kumbaga, tamang nutrisyon na kinakailangan po natin sa araw-araw para po naman lumakas yung ating po namang immune system. Pag malakas yung ating immune system, malakas din yung ating resistensya. Ito po ay nagiging protection po natin sa araw-araw para hindi tayo dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong makasira po ng ating po namang katawan. Diba? So mas maigi po na lagi pong merong rice coffee. Okay naman po yun yung paisa-isa pero mas maigi po kung madadagdagan po natin. Kasi remember po na hindi lang po isang beses tayo kumakain sa araw-araw. Diba? Wala pong tagapaglinis kung sakali man ng ating po namang katawan. So yan po kasing kinakain po natin sa araw-araw. Kapag nasipsip na po ng ating katawan ang nutrisyon po, diyan po sa mga kinakain po natin, nagiging basura na yan. Kung kulang po yung nutrisyon na nakukuha po natin sa araw-araw, hindi po, wala pong kakayahan yung ating po namang katawan na ma-push out yung po namang mailabas yung lahat ng mga basura na yon dyan po sa loob ng ating katawan. Yung basura na yan, kapag na-stack po kasi yan sa loob po ng ating po namang katawan, ay nagiging lason po yan at pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
21: Okay. Tama boy,
20: po. Po.
21: Pwede
20: po
21: bang inumpet na hating gabi?
20: Yes po nanay, wala pong problema dahil ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala pong side effect, wala pong overdose ang ating rice coffee. Kahit anong oras po, pwede po nating inumin yung ating po namang rice coffee. Hanggang sa gusto po ninyo, wala pong problema.
21: Opo, thank you po talaga.
20: Okay po.
21: Maraming salamat sa mga advices mo. Totoo.
20: Thank you very much.
21: Maganda po ang laman ano, ng, ang contents ng rice coffee na basa ko marami.
20: Yes.
21: Sana yung, oo, yung ginseng.
20: Correct.
21: Yung spirulina, marami, malunggay.
20: Mm-mm.
21: Marami po. Thank you very much po.
20: Thank you very much din po sa inyo. At sabi nga natin, yung ating po namang rice coffee ay taglay po nito yung 15 herbal na sangkap na tinagurian po natin, perfect combination ng mga herbal, kaya po napakagaling po nito sa ating po namang katawan at nakakatulong po para maibsan yung lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Pero kung may iniinom po tayo na gamot galing po sa doktor, reseta po ng doktor, ituloy po natin yun. Kung ano po yung advice sa atin ng doktor, wala po kami sinasabi dito na ihihinto po ninyo yan. Kailangan lang pong ituloy nyo yan kung ano po yung magiging advice ng doktor sa inyo para po sa magandang kalusugan po natin habang umiinom po ng ating rice coffee.
21: Hello Kuya Boy, may tanong na ako. Di ba ito mga bawa sa breakfast, kahit hindi ka, kahit na wala kang kinain, halimbawa walang pandesal, yan lang muna una, pwede po ba yun?
20: Pwede po nanay. Kasi po sabi ko nga po, herbal po yung ating produkto. Kahit po wala pa pong laman yung inyo po namang tiyan. Ako nga po nanay, lagi ko pong sinishare ito. Sa umaga pagkagising ko po talagang wala pang laman yung ating tiyan. Diba usually hinahanap natin kape, mainitan yung ating tiyan sa pagkagising lang ng umaga. Pero ito na yung ating iniinom, yung ating rice coffee. Kasi unang-una, healthy coffee po ito. So ibig sabihin, wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. Bagkos, ito po ay makakatulong po sa atin para po naman mapalakas tayo. Para po naman sa buong araw na hamon ng buhay na naman para po naman sa atin.
21: Okay, thank you po sa mga info.
20: Kung sakali po na matitikman niyo po yung ating 25-in-1, kung meron na pong 25-in-1 dyan sa Palawan, mas maigi po. Kasi sa umaga, sabi ko nga, pagkagising ko, yung 25-in-1 na kaagad yung tinitimpla ko. Sa tanghali, yung 25-in-1. Pagdating ng hapon, mga alas 4 ng hapon, yung 14-in-1+1 na yung iinumin ko. Preparation na yan para sa gabi, makatulog ako na maganda. Tapos bago ako matulog, yung 14-in-1+1, yung rice coffee 14-in-1+1, yung aking iniinom. So para maganda yung ating po namang tulog.
21: Kaya po yung sinasabi mong 25+1, wala pa ba akong nakita dito?
20: 25-in-1. Sige po nanay, at sasabihin po natin yan. Actually, alam na po yan ang ating po namang mga deliveries, yung ating 25-in-1. Kasi dalawang uri po yung ating po namang kape. Meron tayong 14-in-1+1. Yan po yung iniinom po ninyo ngayon. Yung 14-in-1+1. At meron din tayong 25-in-1. Yung pong 25-in-1 po natin, tinagurian po yung strong and healthy rice coffee. Para po talaga yan dun sa mga mahihilig sa kape. Yung po namang mga gusto po na matatapang na kape. Kaya nga po tinawag po natin yan, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Okay. Apo. Yun po yun, nanay.
21: Hindi ko pa po nakita yan eh.
20: Mm-mm. Diba? Sana po ma-ano po ninyo yan, matikman din po ninyo yan dahil napakasarap po niyan at napakabisa rin katulad po ng ating 14-in-1+1.
21: Opo.
20: Okay po.
21: Opo, Kuya Boy, thank you very much.
20: Thank you. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo nanay. Ituloy lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ano po?
21: Opo, thank you Kuya Boy.
20: God bless po nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.
21: Wala ano man. Bye.
20: Ayan po mga kaibigan, si Nanay Gloria ng Palawan. Diyan po sa South Star Drug, Robinson's Mall. Nakabibili ng ating po namang rice coffee si Nanay Gloria dyan po naman sa Palawan, Puerto Princesa, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Tayo po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin, Odjongan. And syempre dyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. At dyan din po sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming maraming salamat po naman. At tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Maraming salamat po sa inyo. At syempre dyan po naman sa AM Band, DWDY AM Band 1107 1107 kHz, Cagayan City, Isabela. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan. At sabi ni Sir John Carlo Peralta, magandang tanghali, watching from Jones, Isabela. Maraming salamat. Hello din kay Sir Edison Falafox. Thank you very much po. Maraming salamat. Shout out din sa mga taga Santo Domingo, Quirino, Isabela, sir. Maraming maraming salamat. Sana po naman ay kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Hello kay Sir Angelo Ramos Doruelo. Nakikinig at nanonood from Santo Domingo, Quirino, Isabela. Ay, dyan si Sir Francis Desales. Sabi niya, kumusta po? Batangas po ito. DWALFM 95.9, Batangas City. Yung mga nakikinig po sa atin dyan sa Batangas City, mga kaibigan, hello po naman sa inyo. Dyan po sa DWALFM 95.9, Batangas City. And dyan po sa 92.7 Spirit FM, Infanta. Maraming salamat. Sa lahat po ng mga nakatutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming salamat po at sana po ay wag lang kayong mananatiling nakikinig sa atin po naman palatuntunan. Mas maigi po na kayo po ay nakaiinom na rin ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Eto, ingat lang po at parami po ng parami o kaya tumataas yung kaso ng dengue sa ngayon, mga kaibigan. Ang dengue po ay isang seryoso at posibleng nakamamatay na sakit na kilala bilang breakbone fever. Ito po ay dulot po, mga kaibigan, ng isang virus na naipapasa ng apat na magkakaugnay na uri ng lamok. Ang pangalang dengue po ay sabi po sa nabasa po natin, nagmula sa Swahili na parirala na Kadinga Pepo na nangangahulugan pong isang pagkikirot na tila pag-atake ng masamang espiritu. Ang virus po ito, mga kaibigan, ayon po sa pag-aaral, ano po, sa nabasa po natin, kumakalat po sa pamagitan po ng kagat ng mga lamok na Aedes aegypti at yung Aedes albopictus na karaniwang matatagpuan po sa mga tropical gaya po bansang Pilipinas at subtropical na rehiyon sa buong mundo. Ang mga sintomas po ng dengue, mga kaibigan, ay kahilintulad po sa trangkaso, kabilang na yung lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, pagkahilo at paminsang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Sa malalang mga kaso po, maaaring umabot ito sa dengue hemorrhagic fever o dengue shock syndrome. Na sabi po sa mga nababasa po natin patungkol po sa topic na ito, nagdudulot po ng panganib na komplikasyon gaya po ng matinding pagdurugo, mababang presyon ng dugo at posibleng pagkasira po ng mga organs po natin sa katawan na nangangailangan po ng agarang atensyong medikal. Sa kasalukuyan po, mga kaibigan, tumataas po mga kaso po nito sa ilang mga bayan po naman sa Pilipinas. Kaya po pinaiingat po ang mga kababayan po natin dito po sa ganitong uri ng sakit. Karaniwan po yung mga sintomas po ng dengue ay nagsisimulang lumabas 4 hanggang 6 na araw matapos ng ang anumang impeksyon o matapos po kayo makagat ng lamok na may dala po ng virus. Ang mga sintomas po ay maaaring tumagal ng hanggang 10 araw at kinabibilangan po ng bigla ang mataas na lagnat. Ang mabilis at matinding lagnat ay madalas ang unang senyales po ng impeksyon ng dengue, mga kaibigan. Pantal, yung karaniwang lumalabas po ang katangi-tanging pantal 2 hanggang 5 araw matapos po magsimula yung lagnat na kadalasang kumakalat po sa buong katawan. Matinding pananakit ng ulo, ang matindi po at nakakabahalang pananakit ng ulo ay isang karaniwang sintomas. Matinding pananakit ng kalamnan at kasukasuan, ang tinatawag na breakbone pain na ito ay natatangi po sa dengue at maaaring lubhang makapagpahina po ng ating po namang katawan. Pagkapagod, madalas makaranas po ng labis sa pagkapagod at panghihina ang mga pasyente. Pananakit ng likod at ng mata. Yung pong natatanging pananakit na ito ay madalas lumalala o kaya lumala kapag gumagalaw ang mga mata. Pagkahilo. Ang mga pasyente po ay maaring makaramdam ng pagkahilo lalo na kung may lagnat. Pagsusuka, yung pagduduwal at pagsusuka ay karaniwang nararanasan po lalo na sa mga malalang kaso. At bahagyang pagdurugo mula po sa ilong at gilagid. Maaaring mangyari po sa ilang mga pasyente ito dahil po sa pagbaba ng bilang ng platelet sa dugo. At madaling magkaroon ng pasa ang katawan ng pasyente na isa pang sinyales ng mababang bilang po ng platelet, mga kaibigan.

0: Ano po yung mga dapat nating gawin para po makaiwas po dito, mga kaibigan? Upang mabawasan po yung panganib daw ng kagat na lamok, na lalo na sa mga lugar na may paglaganap po ng dengue, nirerekomenda yung pong magsuot ng protektibong damit. Gumamit po ng mahabang pantalon, medyas at damit na may mahabang manggas, lalo na po sa mga lugar na mataas ang panganib. Gumamit din po ng mga mosquito repellent. Yung lotion, di ba? Meron pong lotion sa mga bahaging balat na nakalantad, at piliin po yung mga produktong epektibo laban po sa mga lamok na Aedes. Gumamit din po ng kulambo habang natutulog, particular na sa mga lugar na laganap po yung lamok. Mag-spray po ng insecticide sa mga lugar na maraming lamok, o kaya mag-wisik po ng insecticide sa mga silid o panlabas na lugar na na marami pong lamok. Maglagay din po ng screen sa mga bintana at pinto upang pigilan po ang pagpasok ng lamok sa bahay. Iwasan po yung mga lugar na may mga nakatiwangwang na tubig. Yung lamok po kasi nagpaparami sa nakatiwangwang na tubig. At ang pag-iwas po sa mga lugar na ito ay makakabawas po ng panganib. Linisin po yung mga alulod at kapaligiran. Yung kanal sa paligid ng bahay upang maiwasan po ang mga naipong tubig, ano po, na pwede pong pamugaran ng mga lamok na ito. Takpan din po yung mga lalagyan ng tubig, itanggalin yung tubig sa mga hindi ginagamit na lalagyan tulad po ng balde, palanggana, yung mga flower vase na yan. Dapat po regular pong napapalitan yan para maiwasan po yung pagpaparami ng lamok. Iwasan po yung mga lugar na maraming lamok, lalo na po sa gabi. Yung pagpunta po sa mga lugar na maraming lamok, particular po pagkatapos ng paglubog ng araw, kung kailan mas aktibo po yung mga lamok na ito. Kasi mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaaring mabawasan po ng malaki ang panganib ng dengue. Lalo na po sa mga rehiyon na madalas po magkaroon ng paglaganap. Ang regular po ng paglinis at pagbabawas ng mga lugar na pinamumugaran po ng lamok ay mahalagang hakbang para maiwasan po yung pagdami ng lamok at mapigilan ang pagkalat po ng dengue. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po. Kuya Boy, saan po makakabili ng rice cookie?
0: Saan?
1: Dito po ako sa Tarlac.
0: Ano pong pangalan po ninyo?
1: Melanie po, Mark.
0: Melanie?
1: Opo.
0: Tarlac, okay po. Saan po kayo sa Tarlac, nanay? Ilang taon na po kayo?
1: 53 na po ako, Kuya Boy.
0: Saan
1: dito
0: po kayo?
1: Dito po ako sa barangay Mayang, Lapas Tarlac.
0: Lapas Tarlac, okay po. Sa Lapas Tarlac, dyan po sa RB Drug Mart, Lapas. Meron po dyan ang ating rice coffee. RB Drug Mart,
1: opo.
0: Lapas Tarlac. Okay
1: opo.
0: Nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang po sa radyo.
0: Nanay, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas.
1: R-I-S-E.
0: Parang sunrise.
1: Opo.
0: Okay po?
1: Opo.
0: Yun po yun. Hanapin po ninyo yun at yun po yung iinumin po natin sa araw-araw. Dalawa hanggang tatlong sachet o mahigit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee sa araw-araw po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: O, tapos,
1: salamat po, Kuya
0: kapag,
1: Boy.
0: Kapag nanay Melanie, kayo po ay umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami, tawagan niyo po kaming muli.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless din po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Bye-bye po. Anyway, mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Ang DTX 500 ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500 bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstrual noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May handaan, may celebration, o kahit simpleng family bonding lang,
12: Amang Bals Lechon Babon ang swak na swak sa bawat occasion.
11: Crispy sa labas, juicy at flavorful sa loob. Siguradong mapapawaw ang buong pamilya. At hindi lang lechon baboy ang available. Meron din tayong lechon kambing at lechon baka. At ang mas exciting, sa bawat lechon baboy, may free small cake, one coke, free dinuguan at pinaputok. Sulit na, masarap pa! Visit us at Purok sa East, Villagumpal, Santo Domingo, Chage Isabela, or at our branch 1, number 15, Burgos Street, corner Quezon Avenue, Victor Sur, Santiago City. For inquiries and advance orders, you may call 0919-374-6651. Sa bawat handaan, siguradong mapapasarap ka. Ama ang Boss Lechon Baboy, Crispy Lechon in Isabela.
1: DTX 500. Manala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
14: Hoy, Supremo!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Matthew 7:15. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
1: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7. It's

0: Sweet 97.7 FM.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Today's best mix. Best mix. Today's best mix.
0: 97.7.
3: Where we play your music your way all day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ko.
4: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
5: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng dalawang araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
11: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
11: DTX 500. Bibili sa mga butika.
13: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV, lubat ka na pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
18: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
19: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mix 97.7 now turns the music back on.
21: Overload. Pleasure overload.
20: Here it comes.
22: Great.
20: Mix 97.7. Today's best mix.

0: Mix 97.7.
1: Today's best mix.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Bibili sa mga butika.
5: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
6: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lahat
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
6: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit. Dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.
11: TikTok, you don't stop. Stop. To the TikTok, you don't stop.

0: all-time favorites.
1: Sweet 97.7 points.
2: BWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
3: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
4: Where we play your music your way all day, every day.
5: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Hindi lang inyong lingkod, ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganting pala. Pag masuwayin, merong ganting palo. Ano ti kaya to? Ganting pala o ganting palo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta, ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagay silang dila ng Catapress, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya na sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko ito. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mangyari? Basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako nung tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag naging masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi nyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakahay blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng tangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo na kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para. Awan to opera. Awan kay maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care. Kawayan City! Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kagilawahan. Okay po, bisitan. bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
5: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
1: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
3: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
4: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
5: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
6: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: DTX 500!
8: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
7: Umawi ka na lang
8: sa DTX 500!
7: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
8: pang laban sa mga free radicals
7: na nagdudulot ng sakit
8: at pagkasira ng katawan.
7: Mag DTX 500!
8: DTX 500!
9: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
10: Today's best music is on.
11: Woohoo! Today's best mix.
12: Mix 97.7.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
2: Ricky Sanchez po.
1: Taga saan po kayo?
2: Taga Dait, Camarines Norte.
1: Ilang taon?
2: 30.
1: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
2: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
1: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
2: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
3: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdig itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga pagkain, masasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda, ha? Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo, ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang say ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonio. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, anong magagawa ko? di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369. Yan ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nainom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung kayo tawag clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano man klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan di opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, na rin po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kumplito na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kumplito, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic, tatay pa magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Lamayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: DGX 500.
13: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
12: DGX 500. Bibili sa mga buti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 kang pandama. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
14: Today's best music is on.
15: Woohoo! Today's best mix.
16: Mix 97.7.

0: Kaibo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

Good morning, Holy Nation. Good morning po sa mga taga-Forest Region. Cordillera, Mountain Province, Ifugao, Cagayan Valley Region, Kalinga Fayao. Sa buong lambak ng Quezadilla, sa mga taga-coastal area, Alanan, Liategui, Maconacon, Balir Aurora, saan man po ganyan roon. Kaya po'y buabati ni Summer Song, Summer ng Umaga, sa inyo pong lahat. Ayon ni God, Dr. Lemuel Soanyong, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwag nyo, katulong nyo, kaagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Number one na kailangan natin sa lahat, pangunahing kailangan natin ay ang kalusugan. Sapagkat sabi natin siya, ma'am, health is well, prevention is better than cure. And hiwin lang mo kung patay na ang kabayo. Ganun po, totoo naman po yun, di ba yung kasabihin natin ganun? Kaya, anong

disitahin ang isang pangalan. By unique character that they give, Hellcrest Center, Santiago City. Matatagpuan saan? Ground floor ng Bulosan Building, Victory North, Maharlika Highway, Santiago City. Makita niyo po yung LC Shuttle Supply. Kapat lang siya ng bagong palingki. Kalain at lang siya ng Community Bank. At yung Google, sunahan po natin yan. Masahin po naman po nakita niyo the unique alternative health center. Balitaan po isahin po natin yung tingalan ng tingalan niya lang ng konti. Kayo po yung bukas sa sasyon ng umaga hanggang alas 5 lang ako. Mula Linggo hanggang Biyernes, ang ating servisyo publiko, free check-up, free consultation. Patingin mo sa inyo ating laboratory, nililibre natin dahil sa panasun, alam natin pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayaw natin mahirapan, di ba? Kaya kailangan natin na magtulungan. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic Alternative Healthcare Center ay willing din po na tutulong po sa inyo. Kaya nga, magsasabihan po tayo sa Ama, nasa Diyos ang awa, nasa tawa, gawa. Huwag mong ilagay sa balikat ng isang tao ang saang problema. Dapat na magtulungan. At ulit sa mabigat na bagay, pag kinag-isa, hindi kaya. Pero kung marami kayo, magaan po yan. Ito lang, ang pag-iglesing, sabi niyo, wala talagang pera doon. Pero kung nagtutulungan, mabubuo po ang inyong pangangailangan. Unahin natin ang paglilinis sa loob ng ating katawan. Dahil may kasabi nga tayo sa naman, cleanliness is next to godliness. Diba? Tama naman po yan eh. Kaya paano ba ng kagalingan? Ang iyong internal organ ay barado naman. Ilong ganyan pa ng gamot, hindi ko magaling. Bakit po? Hindi po nalinisan ang internal organ. Pero kung naglinis ka sa kakauminom ng mga vitamin supplemento, vitamin C mineral na kailangan ng katawan mo, sigurado po yan siya mo, maagsor po ng katawan mo. Pero kung hindi ka maglinis, magiging waste material, magiging basura lang ang ininom mong gamot sa iyong katawan. Hindi po magpenetrate. Sabi natin ang totoo. Kasi napakarami ating kababayan na sumubok na hanggang ngayon nag-maintenance pa rin. Bakit? Ang ininom hindi gamot pampakalma. Pag wala na bisa ng gamot, hahanapin naman yung bag, nandun yung iba't iba klase ng gamot na ano, maintenance. May maintenance sa puso, may maintenance sa cholesterol, may maintenance sa diabetes. Ay naku po, ang dami. Ang tanong sa ilang taon na uminom? Matagal 5 taon, 10 taon, higit pa. Ang tanong gumaling? Hindi. Kasi nga bakit? Maintenance. Minintin niya yung sakit niya, minintin lang niya yung gamot niya. Pero kasi bakit? Walang binago sa lifestyle niya. Yung alin lang bawal, yun pa rin ang gusto niya. Kaya anong magagawa ng doktor? Hindi kang kalalan ng tender labor. Kalo yung mataas ng uric acid ay kumain naman ng taong papaitan, ilman loob, karne, seafoods, seashell, yun, kumirot na naman si tuhod, hindi makapaglakad. Bakit? Magaan na naman yung joints. Kaya nga sabi natin siya, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong filosofo. Ano sabi natin? Kasabihin natin, health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong ganting pala. Pag masuwayin, merong ganting palo. Ayat ikayat mo, ganting pala o ganting palo. Hindi po ba? Kaya pinakamaganda sa lahat, ang makipag-cooperate ka. Pag sinabi ng doktor mo, bawal ang alak, bawal ang sigarilyo, bawal ang mataba, tanggalin mo.
At yun ay para sa iyo, hindi ho para sa kanya yun. Yun po yung may address ko sa inyo. Samantalang kapagaling po natin. At kung sakaling gumaling ka, huwag mong kalimutang magpasalamat. Iti ako Diyos na siyang mayari nating buhay at nating kalusugan. Na binigyan ka ng chance ng pagkakataon na ano, na bigyan ka muli ng another na magandang kalusugan. At ang kalusugan, hindi ko kayang bilhin, hindi po kayang bayaran. Ang nagbubuo nito ay ikaw mismo. Ngayon sabi natin si Mami, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakit.

kasi wala ibang pahirapan. Ikaw din naman mismo. Hindi po yung kapitbahay. Hindi po sila kain. Si Bakit. Kung sino naglabag, siya ang parurusak. Tandaan po natin yan. Kaya ano na paggawin? Magbago ka ng lifestyle. Magbago ka ng diet. At magbalik loob ka sa Panginoon. Yun ang number one eh. Kasi sinira mo yung kalusugan na ibinigay niya sa iyo. Yung katawan na ibinigay niya sa iyo. Na pinagkatiwala niya sa iyo. Eh, saan ka nagkasala? Eh, ako Diyos. Diba? Yan ang kailangan. Kaya nga sabi natin mo, prevention is better than cure. Health is well. Huwag nating hayaan na hindi ka na makakain, hindi ka na makainom. Ang mangyari, kunting kain lang, busog na, kunting inom lang, susuka na. Kunting lakad lang, pagod na. Oh, ano mangyari sa buhay mo? Gusto mong matiling ganun? Sabi mo, ayaw ko dok. Ang problema yung ginagawa, yun at yun pa rin ang lifestyle, yung kanyang dahil. So, paano natin makatulungan yung gano'n? Diba? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, if you are truly, no doctor can cure. But if you are lightly, you don't let the doctor. Tama po yun, yung sabi na yun. The father of medicine, Hippocrates. Kaya kailangan talaga na alamin, bago ka kumain, mag-isip ka, ito bang kinakain ko ay makakabusog o ito bang kinakain ko ay makakalusog? Maraming kumain na nabusog pero hindi po naging balusog. Kundi ano, naging sakitin. Kaya pasalamatan natin ang motivation na naghalipad kung saan ang ating tinig ay napapakinggan sa bawat tahanan, sasakyan, pamilihan. Sa mga naman naglalakbay, tiyat-tiyat po kayo sa laki makarating ng maayos sa inyong paroroonan. Yun po sa mga tatay, nanay, lula-lulo na nagkakati, ati, kuya, nagkakati ka na, nagagamot ka pa. Ano po ng ating pong Dr. Lemuel Suño Bayunic Herbal Suya Coffee. Ang kati, nagagabay siya yung kalusugan at nagiging lunas yung matibang uri po ng karamdaman. Available na po dyan sa Tumigaraw. Sa Rudanel Drug Store, ang Dr. Lemuel Suño Bayunic Herbal Suya Coffee. Kaya saan ka pa? Diba? Ay di doon ka na sabi natin na natural, herbal, walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. Bakit po? May nabalitaan na ba kayong naduling na overdose ng tokwa, ng soya milk? Wala. Kasi yun ang main ingredients ng atin po, Dr. Lemuel Suño. Ang soya beans, ginawa natin coffee with herbal. Kaya saan ka pa? Makita mo pag nitimba mo yan, lumulutang yung kulay green, kulay brown, yan po yung spirulina, malunggay, mangustin na makita nyo sa ating pati. At pagkalaubos mo na po yan, pinakalatak, may kunting latak yan. Ngayon mo, ma-refill po niyo yung lasa ng suya. Sinadya po na tilagyan ng kunting sapal para ma-fill ng mga tao na ay totoo talaga na suya yung ginawa aking na ito. Di Dr. Lemuel. Di ba? Saan po kayo bili? Siyempre sa ating klinika. At sa lahat ng mga drugstore na malapit sa inyong lugar. Ipagtanong nyo lang, meron po ba kayong Dr. Lemuel Suño Bayunic Herbal Suya Coffee? At kung wala na, naubusan sila, patawagin sa ating contact number para mapadalhan po natin sila. At nang sa ganon, hindi na ho malayo, hindi na mahirap magpunta ko sa apang lugar para bumili ng Dr. Lemuel Suño
pa yun ni Kerwal Suya ko. Ang kagandahan ng ating kapi. Certified, awarded ng ano po, FDA Food and Drugs Administration. Meron siyang certificate number, CCR. Kaya legal po ang ating pungkul. Saan man dalhin sa abroad, saan ang sulok ng Pilipinas, ipagmamalaki natin ang Dr. Lemuel Soria by Unit Travel Suya Coffee. At available din po yan sa ating presa ating pong klinika na mabibili nyo sa ano po, doon po sa ganyang tanggapan sa Bionic Alternative Health Care Center. Ang Bionic Alternative Health Care Center ay nag-o-offer ng pre-checkup, pre-consultation at ang pinakamaganda sa lahat, kung kayo po ay makapag-decide na mag-undergo ng internal cleansing. Desire na disimba ang paliligo araw-araw, labas lang ang malilinisan. Nagpamanicure ka, kukulang ang nilinisan ang manicurista. Nagpabango ka, labas lang. Kumusta ang loob ng katawan? Hindi mo nalinisan. Kaya kung bakit ang naging para na nakadeposit sa iyong internal organ. Kaya ang ginagawa ng doktor, pagkaparado na talaga, hindi na makadumi. Isang linggo, tatlong araw, parang tayo ng kambing, malilit, sorry siya nagkakapit, makain po dyan, manasiwa. Kasi ito po ay naging karanasan po natin sa araw-araw ng panggagamot po natin dito sa ating klinika. Yung iba, gusto na ng doktor, lagyan ng bags pag-girira. Lagyan ng hose, doon ang magtaki, doon ang pag-duni sa bag niya na may ipon doon. Sabi ko, di bala sana kung yung bag niya ito, ang laman ay galaw. Yung mga ninoy, yung tatlong tao, yung eagle. Ang puli maalam.

lagyan ng ano ng bagay sa Tagaytay, pero naalala niya ang Bionic Alternative Health Center. Anong ginawa niya? Pumunta sa Bionic, nagtanong, ano dapat gawin? Sabi ko, mag-leasing ka. Walang dalawang isip, ginawa, hindi na umuwi. At yun, ginhawang naibigay. Tininom ko na nanay, isang siya sinisyaw. After that, puro juice lang. Plus supplement to, yung mga gamok, yung mga vitamins, mineral. Yung probiotic na kailangan ng katawan niya para may neutralize yung acid sa katawan niya. At tinirawatin siya ng tatlong klase ng liquid. Yung Jol, Asia, King Serval, at yung pangapat. Yung tawag natin na balance oil. Ang balance oil po, yung compost of apat na klase na oil. Pinagsama, minix po siya. Nandiyan po yung black seed oil, nandiyan po yung shark liver oil, yung tanukur mantika ng pating, at yung pangatlo, olive oil, at ang pang-apat, sui lecithin oil. Yan. Pag yan po inyo pinag-combine, pinagsama-sama, at uminom ka na isang baso, talaga sa inyo, sa ayaw mo't sa gusto, ilalabas mo ang bato na namumulupot doon sa atay mo, sa bituka mo. Iluluwa ng gallbladder mo ang gallstone na nakapasok doon sa gallbladder mo. Kasi nga sabi natin sir, ma'am, ang ating katawan adjustable. May kakayahan na magbuo ng bato. May kakayahan na magtunaw ng bato. Ang bato po na yan ay hindi tagad yan. Nabuo lang dahil sa maling kinakain, maling iniinom. Kaya ang kasabihan natin, sa iyong kinakain magiging malusog. Sa iyong kinakain magiging sakitin ka. Saan nagmula yung batong yan? Ayun, yung kinain mo na matataba, taba ng hayop, taba ng karne, ilinilagay sa ref, hindi makita lumulutang si ibabaw ng sabaw ang kulay puti na parang ano po, parang kandila na tubigas. Yun yung tiyatawag na fatty liver. Pag naipon doon sa loob ng iyong katawan, lumulupot po yan. Ngayon pag mayroon ka ng ganyan, ano maramdaman mo? Madali kang mabusog, madaling magutom, kinakabag, hindi matunawan, kunting kain lang, busog na, ilang araw, hindi nagdudum ng normal. Kasi po, ang normal na pagdudumi ni isang tao, dapat makapagdumi ka 2 to 3 times a day.

natiri doon, nabulok. Kaya akit mabaho ang pawis, mabahong kilikili, mabahong amoy ng katawan, lumalabas sa pores. Kahit toothbrush, wag mouthwash, mabaho pa rin ang hininga. Kasi bakit? Bulok na doon sa kanyang bituka. Yung dapat nilabas ay hindi po nilabas.

by unit outside the field. Help us, Shakhtar. Ya saan ka pa? Ay, dito ka na sa itikin. Walang kasugat, walang tangi, walang bawas ang organ. Pero ang karamdaman ay unti-unti kong lunglisan. Yun ang kaganda, ang hangarin ko lang by unit outside the field. Help us, Shakhtar. Yung ating isip sa yan, napakaraming ingredients po niyan, 6, 10, and 1 ang laman ng ating isip ng saw. Kaya kung bakit ating hinahanap, dinabalik-balikan nang nakagamit na yung ating kulukot po na yan. Eh subukan nyo rin, huwag kang maging pusher na hindi ka naging user. User ka muna bago ko mag-push. Sinabi mo, ang ganda ng Dr. Lemiel, hindi pa naman natin magunong lasa. Di dapat uminom ka muna bago may recommend sa iba. Yan. User ka muna bago sila maging user din. At yan po ay napakaraming benepisyo na may tutulong sa atin ang Dr. Lemiel Suño by Unique Herbal Suya Coffee. Okay nga pala, open na po ating line ha. Sa mga gusto pong magtanong, ang ating smart number 0939-566-3708. After this program, pwede ka na tumawag o kaya kami ang tatawag sa inyo para magkaunawaan po, malaman natin ang problema ng

paalala pagdating ko tulungan. Ang pinasyal ko ay mula po sa Panginoon. Ang kalusugan ay mula sa Panginoon. Iyan po yung pinagtitiwala lang sa atin. Ang kalusugan at ang kayamanan. Kaya nang dapat yung nasiwa, ingatan, alagaan. Kasi pag ito'y binawi niya, wala kang magagawa. Hindi mo kayo hadlangan. Huwag mo sabihin, Lok, pwede bang yung sakit ng papa ko, ng mama ko, iligay mo sa akin ng iba? Hindi pwedeng ganun. Kaya sabi natin siya, ma, kung sino naglabag sa batas pang kalusugan, siya po ang parurusahan. At walang exemption, sabi nga natin. Eh, ano na ba gawin? Makipag-coordinate ka, makipagkaisa ka sa advisor mo, ang doktor mo. Pag sinabi niya, mag-opera ka, pagpatiwo ka, mag-isip ka muna. Magtanong ka, baka sakali mayroong ibang paraan na hindi kailangan yung dalon. Kaya, masama naman, sir, visit po sa ating klinika para kayo po ano, matulungan ng Bionic Alternative Health Center. Ang Bionic Alternative Health Center ay nagbibigay ng ano, information and dissemination and preparation. Kung maaari lang, kayo na pong gumawa ng sariling gamot nyo. Make your own herbal medicine na hindi natin bibilhin, kundi gawin natin sa ating bahay. Na yung mga ingredients ay nasa kusina, nasa palibot ng ating bahay. Ngayon, palad na isang nagtanong sa atin, Dok, good morning po, mayroon bang herbal na gamot para sa UTI? Yes, ang dami. Kailangan mo lang magkarangit, manguha. Number one dyan, banaba, bugnay. Kung wala yung ano, pwede po yung panaw, ugat ng kubon. At yung available talaga sa lahat sa ating kapaligiran, yung pong gagabutin, yung parakis. Yan, ang ganda gamot po yan. At hindi mapait. Ang sarap pala sa parang naglaga ka lang sa bonomais, yun ang lasa ng parakis. Ngayon, kung gusto mo naman na mayroon pang iba pa, yung

puso gusto. Yung pong sambong. Yan ang ganang gamot po sa'yo, tiya, yan. Ngayon, kung magkira ka naman, eh, pambili ka. E di bumili ka ng pipino and celery. Carrots. Yan, combine mo yan. At yun ang iyong iinumin. Isang pichel, tatlong beses maghapon. Ang sarap na pagramdam. At kung mayroon ka namang makuha ang buko, yan, maganda rin po yan. Yung sabaw ng buko, ano lang po, maganda nga yung buko eh. Pagka biniyak mo na yon, lagyan mo na isang kutsarang olive oil o lemon. Pagka pinagsama niyo yan, olive oil, buko, lemon, abay sigurado po, 101% sabi natin, gagaling ang UTI mo. Ganun po kaganda. Ang tinuturo ng Bionic Alternative Talca Center. Okay, isa lang ang tanong. Ang sabi dito sa atin. Good morning po, Doc. Saan po matagpuan ang klinika po ninyo? Napakaganda po ng programa niyo. Gusto ko sana mag-try na mag-check up, mag-punta sa klinika po ninyo. Okay, ang ating klinika, sir, ma'am, taga saan po ba kayo? Kung gusto niyo pumunta sa ating klinika, Santiago City, main clinic natin yan. Ground floor ng Burasag, Victor and Takis, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat na magupalingki, katabi po ng LCC Auto Supply. At ang ating Kawayan branch naman, ay matatagpuan nyo rin sa ground floor din ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. So makita nyo po ang Bionic Alternative Healthcare Center. At paalala ko po sa lahat na gusto na maging successor ng inyong mga likod, Dr. Lemar Sonia, ay pwede po kayo mag-aral ng katulad po namin na maging alternative doctor practitioner, doctor of naturopathy and medicine. Yan ang kailangan natin ngayon na kung saan sabi na anak ko, Daddy, gusto ko mag-aral yung walang dugo. Ibig sabihin, ayaw yan ang may operation. O, anong kailangan gawin? Bisitahin ang ating klinika. At October 21 to 23, magkakaroon po ng assessment ang Altas University dito po sa Santiago City. Sila na lumalapit sa atin, ha? Ganun po kaganda ang ginagawa ng Bionic Alternative Health Care Center. Kaya sa anong dapat gawin? Ano man ang katangian, katayuan, doktor, nurses, midwife mo, kaya yung mga baguhan, yung mga fresh graduate, at gusto nang mag-shift ng course, ito po ay degree. 5 years courses. Kaya sa mga gusto, subukan, puntahan, magpa-schedule, magpa-register para sa mga gustong mag-aral ng alternative doctor, practitioner. Kasi ito po ay degree, hindi po seminar lang. O kaya yung diploma mo, binili mo lang sa rektor, binili mo lang sa Quiapo. O kaya inopera ang katatlo isang daan. Nako po, natanong ka saan ka nag-aral, sinong profesor mo? Anong pangalan ng school mo? Wala kang masabi. Bakit? Okay? Nabudol ka, naloko ka, tinabayad ka lang. Yun na. Kailangan natin, legit, certified, at ano po, awarded ng bawat institution, binigyan ka ng parangal. Kaya kailangan din dito, kinakamara sa lahat, ano po, ikaw ay nag-aral, experienciado na kung paano
ikaw po ay magpagangit sa gawain ng natural, herbal, ng ano po, bilang instrumento sa ating dakilan din. Ating tayo dito po, salamat. Ako po lang ko salamat sa inyo. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, sa ating pong programa, Kaalam ang Pangkalusugan. Ayun, ikot, Dr. Lee Wilson nyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, ang katuwang nyo, katulong nyo kaagapay nyo pagdating sa Kalusugan. Ayun, nasabi natin, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Health is what? Prevention is better than cure. Mayan, maraming salamat po. Swerte Diyos Santiago. DWDY ng Kawayan. Sa pagkabalabal sa ating tinig na kung saan ang bawat sasakyan, pamilihan ay napapakinggan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan. Sa mga taga-Poros Region, good morning po. Sipong lahat.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: GTX 500 Health Alert! Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan po natin ang napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang ating mapapakinggan. Kaya bago tayo patuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang isang kababayan natin na napasaya at natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
5: Si Mabinig ang sagabungag ng Marabulig 1, Purok 3, Cavayan City, Isabela. Simula po nung narinig ko ang DTX 500 sa radyo, sinubukan ko po ang bumili at nag-take po nito at napasarap po ang tulog ko. Nawala rin po yung pagtaas ng dugo ko. Sa inyo pong mga kaibigan at mga kakilala, subukan nyo rin po ang mag-take ng DTX 500 at siguro rado pong makakatulong ito sa inyo.
4: Sumarap na ang tulog at nag-normalize ang blood pressure dahil sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang superior antioxidant. Kaya po sa mga kaibigan natin dyan na matagal nang may mataas na blood pressure, hirap makatulog sa gabi, mag DTX 500 Herbal Capsule. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa ating mga selula. Kaya sasarap talaga ang iyong tulog. At ang kagandahan, pinapalakas pa ang mga selula sa puso at tinatanggal ang mga bara-bara sa daanan ng dugo. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
3: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C, panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C, available na rin po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na sa mga kaibigan natin na minsan nauubusan ang mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Pasensya mga kaibigan, dahil napakarami kasi ang napasaya at natulungan ito, kaya minsan nagkakaubusan. Ang tamang pag-inom mga kaibigan, ha, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung meron ka ng mga maintenance at nararamdaman pa rin ang mga sintomas at gusto mong sabayan ng superior antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para makasigurado na ang magandang epekto sa katawan ay makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, pagising sa umaga gustong mapainit ang katawan, kung ako sa'yo, dito ka na sa kape na mayaman sa antioxidant, kape na mayaman sa vitamins at minerals, kape na mayaman sa fiber, kaya nililinis ang gastrointestinal area, nililinis ang ating system. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Clinica DTX Coffee Mix mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
7: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
6: 24 po.
7: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
6: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
7: Oo.
6: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba, bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
7: Oo.
6: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Magandang morning po sa ating lahat. And welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ. You're very sweet and very lovable, this jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10. And it's already 6:24. Hello po sa lahat ng bagong gising. Hello po sa lahat ng ayaw pang bumangon. Magandang morning po sa inyong lahat. Sino ba naman kasing babangon ng ganito? Medyo malamig ha. Medyo... Kasi ang agang naulan, ano? Umulan baka gabi mga ano? Hindi ko na namalayan ng magaling araw. Kung umulan pa ba? Kaya nang pag-iising ko kanina, parang masyadong basa ang kapaligiran. Ayan, siguro nga ano. Kasi kahapon, maagang umulan kasi ewan. Ang init-init kahapon, sobrang init. Grabe. Oo, hindi halos hindi ko kaya. And then yung init niya. Medyo mahina po talaga kasi ako sa init ng panahon. Oo. Hindi na ako nagsasalita kahapon. Abang nasa labas kasi grabe, ramdam ko yung init niya. Nakakaloka. Kaya saludo rin ako sa mga talagang nagtatrabaho kahit sobrang tirik ang araw at napaka-init. Nagbabawisan na sila ng bongga pero tuloy lang. Guys, ang gagaling ninyo. Ako hindi ko kaya yun. Kahapon, basta ang lapit lang nung nilakad namin. Kaya lang, hindi ko na rin na-check kung ilang degree ba kahapon. Sobrang grabe, hindi ko talaga kinary. Parang gusto ko habang naglalakad eh, sinasaboy na ako ng tubig. Ganon. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, sabi ko sa inyo, mag-sunscreen kayo sa inyong mukha, sa inyong mga kamay. Ayan, sa inyong mga balat, lalo na ako tatamaan po ng araw kasi nanununog po talaga yung init ng panahon. Eh. Susunugin talaga yung balat mo ng bonggang-bongga. Okay, don't forget to put sunscreen on your face or on your body. Kung hindi naman po, alam nyo yun, mag-long sleeve tayo. Oh, alam ko, mainit. Yun nga lang, mainit. Mas mainit. And for those who want to send their messages and their greetings, 0936322670, yan po ang ating text line. Again, 0936322670. Hindi po kayo munang ilagay ang inyong mga pangalan para mag-shoutout ko po kayo. And of course, good morning din po sa lahat ng nag-pre-prepare ng kanilang pang-umaga. Mga maagang nagigising. Kali yung mga cook natin dyan. Good morning sa inyo. Maaga sila gumising para sa pagkain ng kanilang mga alaga. Alaga? Karing. Okay, thank you so much. I'll be back. Dun lamang po kayo. Again, this is your DJ on board, DJ Barry.

0: Renessa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jackpot!

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
4: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
6: Sa buhay natin
5: iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
7: Gusto niyo bang

0: series ng GTX 500.
1: Mapibili sa mga butik.
0: GTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mapibili sa mga butik. Wakey, wakey, rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
0: Wakey, wakey, wakey, wakey.

0: 104.7.
1: Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
6: Saan ka mapupunta?
5: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
6: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
5: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
6: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
5: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
6: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
5: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Mag-

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old. Ito ang aking kwento.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam katuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Determined na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MXT na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
0: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 plain. Tapos sunod po nun MX3 coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 coffee sa pag-inom ko ng MX3 plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangasin yung sigmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancerous. Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 plain capsule. Araw-araw po yun, walang kalya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin nakapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yung araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, nasabay yung MX3, kaya napaka-laking tulong po talaga sa katawan. Napaka-sigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang sinulit-sulit po ang MX3 plain at MX3 coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 plain sa MX3 coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product saan tahanan, ang MX3 plain, MX3 coffee, at MX3 tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayong gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Araga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, walang mawawala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya, try tayo mag-supplement, MX3 natural supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSC Family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSP.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: DTX 500.
2: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
4: Wakey, wakey, rise and shine.
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey.

Magandang morning po sa ating lahat. Welcome back to my program, The Wake Up Call. This is your DJ, DJ Barry. 7:55 na po. No, napakabilis naman ang oras natin mga kaibigan. Sa mga nagse-celebrate po ka ng ngayon ang kanilang Founders Day, Foundation Day. Happy, happy celebration. Hindi ko ma-mention yung mga name ng school kasi hindi ako sure kung anong klaseng ganap nila today. Pero alam ko may sinaselebrate kayo. Actually, isang school dito kung saan din po ako graduate. This month is September. Yeah, I think Foundation Day ngayon. Happy, happy Foundation Day po, Northeastern College. Yes! Happy, happy Foundation Day. I think ngayon ang start ng kanilang Foundation Day. Ito ay feeling ko, usually kasi nagtatagal ko ng 3 days. So I think hanggang Sabado ito. And happy celebration! Hindi ko lang alam kung ilang years na yan si ngayon. Alam kong ilang taon na. Basta mga 70 plus na siguro yun. Feeling ko lang. Hello pa, good morning sa mga nasa daan din po ngayon. Habang nagja-drive, magandang morning. And feeling ko ngayon medyo traffic. Or medyo maraming tao ngayon sa daan. Ay, lumabas kayo, merong parade. Parade ngayon. Tao, ano, bakit ano yung nagda-drums? Meron pala magpa-parade. Panoorin nyo sila, guys. Okay, I'll be back. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ko maya-maya ang inyong lingkod. Okay po, ito po si DJ Barry. Dito lamang po yun sa Sweet 97.7 FM. Today, sa Best Mix.